0: Vari hadi ma bebeza, the Choice FM Drive. Kani amata bama na musi, www.choicefmsa.co.za. Ngena wo dafuna ruwana nika 101.1. So nga angwari niya download a Choice FM app, nika smartphone channel, kana ka PC anu na vana yo. Utro di pinanga, hezino mbega mshuma katina music ngoto rado. Nebo indi firufuno ndo andova that throw the DJ. Kwendi sara no mbega mshuma ndia nefa drobo niya toya ndo ndia vata wa animal. Unezo zino rena quiz. Inera gosol vana nayo ya tamusi inwika na vone vanga vha tshipida tsha u thusana na rene ngeno une ra kho ṱoḓa ḓivha uri arali nango vha ḓi wana vha nga ngomu ha kamara kana rumu ine ya vha na swiswi fhedzi kha i rumu i havha hu na tshithu tshi fanaho na menches khandela na ḽivhone una fhethu hafho no fungu hone mulilo ya fireplace mbusi avhiri vha nga thoma u funga mini ndi heyo mbusi ine ndi khou vhusa yone. If you enter a dark room that contains a matches, a lamp, candle, fireplace, what should you light first? 082-803-5684. Remember voice note or text. Zote zondo stanga nezani chikobu zanenge nori pinduro ingaba imini kano matabama. Rufuno ndine. Lotabam.
1: Rufuno.
0: Enda.
1: Ndova dhani masia ri.
0: Zora wakos.
1: Zora wakos wakadivane.
0: Okay.
1: Anefa mtanda nikala mzora wanga. Kosi wora man.
0: Yeah.
1: Ah, Rufuno. Pindulo ndi ya uri ni thoma ngo funga matches.
0: Okay.
1: Matches ndi wone uno na thoma funga wone matches hoyo.
0: Mm.
1: Ati divi vhori kana ndo ni rwana kana no nthwana mara ndi kufunga ri thoma ngo funga matches kha zwo zwoṱhe zwa ri hafho zwona zwiamba.
0: Okay.
1: Tsumano bva zwino nga wari avu rarui.
0: Hey.
1: U swika ni nge nga wari avu rathu ro ni thetshelesa na muzika wanu ne ko to tshidulula na makole na pepo nda.
0: Yeah, ndi zwone makole ombalela ḓorobo. Dima Sia.
2: Dima Thabama. Oh, the DJ ndi kho tshorwela. Bane pa thamba nga mushumo. Na, nṋe ndi vhona ngari afho ke ṅwana mukala nga thoma nga toḓa. U funga ḽi vhona nga mukala uri ḓimo to uno bona tshedza nga mukala. Ndi vhona ngari wa tezwa. Nga vho thuma zwone nda.
0: Yeah, thoma nga nyaka ḽi vhona, right? Funga ḽi vhona. Zwinzhi zwinzhi ḓo zwivhona. Okay, 082-803-5674 arana jena kha rumu ine ya vha na swiswi ine rumu ina matches ina ḽivhone ina khandela na hapo uno funga wone mulilo ni nga thoma ngo funga mini ndi ini ni tshi khou vhudzana ngeno ndi kha WhatsApp line ya 082-803-5674 vho ṱwa nga nḓila ḓe kana vha khou ṱwa nga nḓila ḓe

0: Ndi vhafunzi zwino ne. Ya. Kavelo na crack, ndi mufunzi zwino. U tou ima stage na funzi. U khou ḓi ita na dzi crusade, a tshi ita zwa madikita, u khou ita dzi crusade zwino. Kavelo za zonke, khena mbeka mushumo UB40. Bring your car up, ri ḓiphine nga heno mbeka mushumo ine ya vha Choice FM Drive. For sure ngori u khou rothola ngorali u khou nwa zwi tea hafho hune na vha hone. A zwone kani, a ni khou nwa, ya, ta ni tshi nwa vho, kofi. Nevertheless, ganda hezwo vho henda huna vhathu vhane vha ḓo ri dzimisa zwivhuya. Ya, huna vhathu vhane vha ḓo ri dzimisa zwivhuya. Huna vhathu vhane vha khou ri tshinyela, vha khou ri tshinyela thungo zwoṱhe. Hezwi ndi khou zwi ambiswa nga murahu musi vha muhasho wa zwa muno ndi hangeho mafesi, ndi vhana khou ri mafhungo ya u buka online a nga ri ḓo afhelisa hezwi. Ya, mafhungo ya uri nyini ni tshi ḓafha home affairs ni thome ni buke online vha ni fhe date ya uri ni ḓe nga ḽa vhunganangana. Vha ri ungari ri ḓo afhelisa ngauri hu na vhufhura vhune vha khou itiwa nga ya mafhungo. Ya, vhaṅwe vha khou badela tshelede vha tshi ḓa ngei vha ri haro ndi uri ro to buka hu si na u buka tshithu. Okay, vha muhasho wa home affairs ndi vhane vho bvisela khagala fhungo ḽa uri vha khou lavhelesa mafhungo uri vha ḓo wana tshi khou fhelisa mafhungo uri vhone buke online musi ni tshi ḓo wana thuso ofisini dza Home Affairs. My Home Affairs online platform ndi ine ya ḓo wana tshi khou ḓiswa hu itela uri vhathu vha wane thuso uri vha songo tsha ita miduba. Ya, vhathu vhane vha tsha ita miduba vha tshi vho tou buka ngafha kha online uri ri ṱoḓa app ye vha vhudza uri ni ḓe nga ḽavhuraru. Okay, ni ḓe nga ḽavhuraru, na tshi ya nga ḽavhuraru na wana ni note, na tshi wana ni note. Ya, mara ndi wana ho ḓala na wana u buka nga ḽavhuraru. Okay, fhedzi naho zwo ralo ndi une zwa zwino ha khou pfhi zwi ḓo tea u ralo isa phanḓa vho na u shuma nga nḓila ya khwine. Arali zwi khou tea u shuma fhedzi vha khou lavhelesa fhungo ḽa uri ri nga ri ḓo zwi fhelisa nga nṱhani ya uri hu na vhathu vhane vha khou badela tshelede, vhane vha khou robedzela vha badela tshelede uri vha wane thuso nga u ṱavhanya, vha tshi ḓimela vha ri ro to buka mara vha songo buka. Zwi siho fhethu, zwi siho fhethu. Fhedzi naho zwo ralo Home Affairs ya ri i khou lavhelesa fhungo ḽeneḽi na uri zwa zwino vho zwi nga dovha zwa siaviwe vhashumisi vha hei app. Ni tshi ḓo dovha hafhu na ḓiwana ni tshi khou creator profile ntswa ine khayo profile ḓo tea u dovha hafhu ha vha na ID number yanu, email address ine ya nga ni thusa phanḓa musi ni tshi nga ḓiwana ni tshi khou ita dzi bookings dzanu. Zwenezwo vhaṅwe vha vhathu ndi vhane vha khou pfhela vha khou shumisa maanḓa avho nga ḓiresi yavhuḓi nga u ya vha muhasho. Ndi vhane vha khou amba zwa uri vha khou dovha hafhu ha lavhelesa na uri app i shume nga iṅwe nḓila ya khwine zwa zwino zwi tshi tevhela zwori ya hu na mbufhura vhuna khou ralisa phanḓa no itiwa. Hu na vhathu vhane vha khou renga zwikhala, you know, zwo to ima ḽaini, zwo to ima kha queue zwori avho bukelwa nga mushumo wenefho. Yeah. Nga u ya muambeli wa ofisi ya minister vho Leon Schreiber ndi vho Carly Van Wyk ndi vhane vha ḓo wana tshi khou amba zwori vhunzhi ha dzulapo ḽa Afrika Tshipembe ndi vhane vha khou kundelwa nga maanḓa u wana vhuimo kana u wana dzi datumu dzine vha tea u ḓa nga zwange ofisini dza Home Affairs. Zwa sia zwo zwino muhasho tshi khou ri ri khou lavhelesa na uri system ine i ḓo wana tshi khou engedziwa na uri shume nga khwine, nahone vha khou ri i khou wanala ndi myhomeaffairsonline.dha.gov.za. Yeah. Ndi hezwo zwithu nga iyo nḓila ne musi nyu ni tshi khou tea uri ni wane thuso hangei kha vho Home Affairs. Ndi manzhi ane a khou ḓo wana khou ambeswa hangei Home Affairs ngori ndo hafhu a kwamana na mafhungo ane a dzi basa nga u ralo zwi nga ni tshi ya na dzi banngani ni nga ḓiwana vho ni tshi khou kona u replace basa yanu ne. Fhedzi ri ḓo vhona uri ḓo tshimbila nga nḓila ḓe 0828035684 0828035684. Mela voice note or text zwoṱhe zwo ndo zwi ṱanganedza na mbudzo uri inwi ni khou ḓiphina nga yana mbeka mushumo ni thungo zwifhio, ni nga takala nga maanḓa u ḓivha uri hu hani hafho hune na vhona 0828035684. Lotabam
1: kha vha ḓiphine nga fhethu ha khwine ha u renga Thavhani Mall Thohoyandou. Ri vula maḓuvha oṱhe a vhege u bva Musumbuluwo u swika Ḽavhuna. Ri vula nga 9 AM u swika 6 PM, Ḽavhutanu 9 AM u swika 7 PM, Mugivhela 9 AM u swika 6 PM, Sondaha na Holodei ri vula 9 AM u swika 5 PM. A vha nga ḓiphina nga u shumisa Wi-Fi yashu ya mahala vha tshi khou renga u mona na moḽo woṱhe Thavhani Mall, hune vharengi vha ṱangana hone nga nḓila ya khwine.
2: Discover Mpapudi Town, Venda's newest luxury estate. Choose your perfect stand, starting at 400 Rand per square meter, and build your dream home in a secure, gated community. Enjoy sport amenities, pools, restaurants, gym, laundry, creche, and more. Business stands are also available. Don't miss this exclusive opportunity to live in comfort and style. Email us today on info@mpapuditown.co.za. Visit www.mpapuditown.co.za or call us on 015-023-0239 or 060-623-6092. Your luxury lifestyle awaits.
3: The Choice FM Drive, Monday to Friday, 3 to 6 p.m.